0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadazan nga mana kupayhan don kapabago di hobby point tuno
1: kinamoy si koy dai sa BFM sa himbahan bos kadazan noy god pinasi oswao tumaymo.

Ya tapi nga bila bay na jam ko Bahu Open 2 minute do Dong suvab no di Dait pogo na tako Ama kuang habi do Open 2 po minute tako Dait na babasan Kina ngaw di ti Hozo nga bila no tip Di tone si Zam nga padan Ama kuang habi do Tahu pa dati Hozo do kaw ni Kung mantak na babasan Tako da dong suvab Iti nga pain ko po Katawa dat San po kumari di Yuzu tutamay mo Do Makina ngaw Pain sampu Di ti kusah imban Do bos kadasan Do tikit ta daw Ito na ba ako na po Da babay na diti Ikaw na po alahan nga video Zuda makinangaw daw ako sa imbando Mas kadazan katawadan insan po kumade di Zuda Tapi na ikaw Maikot po jam ka Vahu tong 1 minute daw Nung sumap Ongo di Zuda Abal to nibo Mantak tanaw bay na diti Namat din ako Kinangaw takaw iti Tahu Hozo Tau V Mantak diti Hozo Teka babazan di no tip Hozo nga vi di no tip Di taon si Zam nga padan Hozo manta di Cosmas Chin Kada no insodo Tapi na ikaw Katabazan, it composition ka di Betsy Michael Omnigi Hozo Mantadi Alex Roman Kakal ko it ginavo ko Dahit ko sa imbang Mas katazan, naikot vinasi aswaw Tumoy mo

0: Montok tumaguwang diho fenomena Super El Nino ipisosaw mo katimpo ng takuwuhan ko si Zam Mikot. Pinosaw o mananoy na kaganaan pumunta naman panginsadaan om tazam monodo ko pataundan timpunon montok manguwang vaza fenomena na kumoy. Nobos di Montili pumunta naman panginsadaan ng pamunan ta kanon datu Jamawi Jafar monoy na timpunon nagi o kumontilian disido miyampay agent di kogompit montok manguwang vaza fenomenality. Namot dino pinahintahang di Datu Jamawi nopihi o uvang tenom sabagi menompuan hamin kapanandakan tanaw mamumukabun mamumutazam mangingin sada na zatan pogun. Piso sa umakanjo la kapanandakan kihinay dotahu tanaw katimpun do ko opodomiso vuhan ko si Zam Mikot. Magisusuvay kapanuangan do na todo kampay na pakitanan katabuhuzan kapagatan ni kagumpit pamuta naman om nagi kapombitan ga kumadait mononoy na tavasi na kozo dahit kaganan pamuta naman pagazaman o panginsanaan. Kakal kivahivang montok mangumbasi kalalahano kapanayinan subsidy diesel it Saba om Sarawak. Ino na po nga mo'y kapanayinan diho tototopot kivaza montok mangingan timbagat datuhun ngavi dahit duduva pagun. Nabos di po Parliament Pansiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup apatut bi on no kapalintan o havan geography om humansan kozo o tuhun magigizon kokomoy kakamot tapuy diesel. Koti hombus adadi impon o koisan tuhun ngavi Brunei Sabah PMBS popobu pingisaman dahit kapavakasan pisampuvan om kapagiyot pionitan do community Brunei miyampay tuhun ngavi di no si Zun o katinoan id pagunditi. Nabos di President dinah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinanju lo pingisaman diti mazado magisusuvay pangunsub imana kapombianan kumadit kapavakasan balajalan katundan ekonomi om gumompi tungkusan kubasanan tuhun ngavi Brunei. Montok mangintutun na kapakyonuan katundan infrastruktur spot om papayimbuhay hobi ginumutuhun spot kaga daun sa pamagunan. Pinatihang bus na kamantilian katundan kumuhakan kabu on spot om economic creative KBSK o timpu jelajah kumadid uvang membakut. Nabos di Montili KBSK Datu Nizam Abu Bakar Titingan pinanjo lakalalhano may kunomo may kanwa kamantilian mangihotangazan na potitikid uvang paguhoy mamalan katundan kagaganapan spot di Kosudaw.
1: Apal tonibo tadaw bayno.
0: Amiyo na nga biyo abal tonibo muntak tadaw bayno to pinay ko. Om ongo vagudiozu o abal tonibo do jam ka vahu tong pan minit do nung suvab.

0: kinunguno ko sa imban boss kada Zandoid sa BagFM inoy ko at binasi o suaw tomoy mo mantadogo este doni kimisyon.
1: Tumihong boss ko dada ko sa imban o boss kada Zandoid pinay ko kinungot ko hozo mantadi Paul Samba kada pagidu om sutanon hozo mantadi Alex Hedrick pinakatanaw ko dahit ko sa imban o boss kada Zandoid.

Pati yung buson ko mag-uwa ko sa imbahan at ako doon. Nung suwab ni Timmy Ampay, Honzo Matadi, Beke, Ray, Benedict, Poy Honzo, Daniel. Ang naway na jam ko, vahu, apat ka pa naman ang minit na di. Nung suwab na ito ko doon.

0: Tuhun magigizan it pagunjipun na intutunan miyampay ko giginovo tavasi di takavas om ahal tumanu timpu tay ko on time kadobo suvay ipapanaw deho na kuimazan kozo. Suvay ko dino, dolibal it pagunjipun au insan poponi do hon kulita deho sandi do papalat dolibal suvay na poponi izeho do hon montok manak lahan kuma kulita suvay. Kano, umasanay toko ko giginovo tawasi italunalun. Suvay ko mga kathongon toko sa bagi tanda monong kotohuan di dolibal suvay. Iminanak lahan miyampay papaykit sumbu tabwabo do induvo.
1: Thank you.
2: Sieshe.
3: Paring ko nangan.
4: Pason kotohuan ano pang ohan do pumbuson. Tuhun iki ko giginovo tawasi no ikan pepohumbus bos ketohuanan. Hansan tuhun ki ko giginovo tawasi di nonoponga izyaw. Pebos no ketohuanan sundung tu onini toy aku di penunuhung. Au olugi no awasi o ko giginovo tokou om mamagatang penunuhung suvai tuhun.
5: Ito pala yung kapi, dabay na jam ka vahu, himo ka pa na miso minute na di, dahi da pagun na tako. Ma timpu na tako, dahi da kasimban, da boss ka na zan iti nga. Munap-ganap, o mavi-avi na di, ito pala yung ang pahing ko po, katawadan insan po kumari di yazu. Da minakin ako ulit ko kasimban, da boss ka na zan, da nung suwab iti, mantad po di jam ka pa, tungpan minute da minsu suwab. Om gisom na da bay na di ti, o mapupusan na di, da jam ko sizam da nung suwab, ito pala yung Ama hisan ku Jesus da duva hozo tauvi mentok da kesimban toko da dong swab diti hozo mata di en polo hello hello om su tanon hozo mata di Steven Masil pengku hozo sumanganu diau kaditi am tano di no da diti pedigi som ko kesimban toko da dong swab diti tepnai tabi pi babasan mata da go DJ Pete om kapisong mo bagu toko da suvai timpu denok pengavi don namot.

oro hepatitis sedunia. Raka dua maparam balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin, magalung ra kapasawan ruinan, magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalung ra painawo. Angkayau maligag, kayagan monsoy. Ampinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM, teman setia Anda.

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragit yung makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, untorno yung mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayo. Mindalom masalok mangkaili ra kursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci ra karita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

0: Ito pinin kami na jam ka pa 2 minute data tuwang nakasuwang tako na jam ka 2 hadi titalo jam iti lambos kasalimbahan na bara sa dusun. Pas ikaw di kayo et kakalam yung pahidaga di GOP di kasalimbahan di tikyang. Ame tita jam dat kedua di timegal dit ka basanan tako kasari meniki data daw ka isa. Ababayan dat mamaramit pamalahawan papasusoy dat kasarahan. Adi mo kumari kayo tarahian dat manalipaon ni tahara kasarahan dat man pelango dati di kasalimbahan diti mila ko manalipaon ni konti timpo diti iti ako di kasar iti penton dadat manarima di kayo pamalahawan kaya amharan nat nakapagulo da mamalahaw tutuang dabay na kaya may ko ramita iti pamalahawan kapagulo. Hello kapasinangan dati tuang isa iti.
1: Hello kapasinangan tatuang dia jadi ate.
0: Isa
1: ating kada ako pala
0: trade ko. Ato kay maganging mati.
1: Manusugot da.
0: Hmm.
1: Ah nating ko da pade.
0: Itampulan ba ti?
1: Ay ha nate.
0: Hmm, nuno habar na tampulan.
1: Ay. Ya, bay na di jape.
0: Nakarasam-rasam ko pa yung kurahin di kayo bay na.
1: Ah, nakaparis-paris ito no nga.
0: Aw, timinalag ya?
1: Amo eh.
0: Baham, iti tanaw kayo sa iti, tapabayan ta ka, da pa palang lamos kasarahan, haranang ko, di ka kasarahan din na, tumpulan.
1: Haro, hey, bako pia nga, ara atra at mati nga.
0: May ka pia.
1: Susian to, susian kasay ko eh.
0: Mm.
1: Ito na po, tibi dyate nga, lalay, dapati nga, haro hatulon dahitid, itampong kapa, dit, nako pumunong mo doon nila di duo hatulun di kahit ako kita so nga ay bulis tamag mati tiso iyo dat kahit namukha isyad sana dat walo ay nata naman may isyad gataom kahit nalunalunan ngay it ko it gata daw ino pa ipunalun nga alala po it doon ko kita dat kolum siya tangat alunalun pia
0: pa ikura did mamarabuat dat ako kita
1: ako lagi matimila diyan pingkura pa pingkukura marabuat nga napadita kayo nagata daw mila naputungan ay mananggaman gaman kagasad mamula ko dami yag yang at sumuli ako yung gaman nun nam at iho ay kadaw ham ang ngayon daw putunga ilagata ako gaman damot nung manda didiad gata dat isom na ta putung no dat ay so iot asan ang nagilad tiya at kahit mamutong to yati nga kasiyam okay una di putong nga san taon na kung minamutong rehit gata dit itulong data ko kita diham ngaran na po ba dit it ko dit tulong data ko kita dim ikambuling nga nako pumunaw ni siya dit dinda okay una di pumutong ay kugyam mumutong it katasyad kadang-kadang ya tumuang ako mamutong ano ko sa ako walo a kaping dit it katasyad man ko patong nga ay kadang-kadang na tumuang ako di mamutong nga tumuang ako na pa mamutong mga ako adop hirad hirid walay di siya it tanga it gata daw that supaya asama kokoin na ay mamunod ay tumuha ko mamutong ay insanta daw insanta sa depan di mga ako na di hirad walay di kambuling ay madap ako disitibay na tumuha ko mamutong dat sanang tigdan na to magadaw-gadaw kangkong oh sanang nagi kasya Adi ti kambuling am. Ado pukuna ham mahad. Pukul dua nadi ham. Ay may kuna suwang ed watu hi karabait kum. Tutulay kuna ham. Lintuhon hirigat tanga dagatait. Wala di siya ba ham. Lintuhon akum. Pamutong ako na dim. Nga minimpo na ko da id duhon pinatakadan ko di minamutongam karikata ko di na isyakid nga haratarong ko mahas kahas kahas nunung malabay na oh haram mo ng pura lasid habay na timamutong ang ko kagino ko sa mga kidap pagulian ko muda siya ko dad karong ako mahas kahasid hiri sa kidak sa panasakit ko mo mutong kahit san sa okay ko mamutong kahit ay ba kakukura hila dat rogon na lad manampura la si daho kakum mahadidit asamak ako na di barisan dat asamak na tayo kumumutungit barisan na kapan na yung sakidam karong ako did adu kam ay am siya madila di kakum kahit pamutong kum kahit ko na di mamutungit putungan am kahit okay, kung nadira po ho kahit sa nga nudit gatait kahit mo rumumputi siya tatuang
0: itambuling kaya?
1: Oo, ikambuling
0: kambuling
1: na amya ipamagyan na din ikaman nasa mo kimatidang pagulian ko di karong ako di amaras karas sila ko pa si baiba at nasaan ko manampura la si kangkom ay iho ito di kasi ay kukura ka pia ka din mamutong na ay rumumpot na tatuang kangkom ay ham iyan na pagyade ito naragama to ako kita may balit tatuang ay tadaw na ay marabuat kadi kambuling dat asa nang lagi dat rumumput na tatuang dat lagi alaso pasyon na ako pa magya ay kakulim nga iri po kasalasalatit dong atuang dat marabuat iti rumumput iti gata ato ang mo akilaw po des kasi parang otya hindi mo tididi na upad na si ba mamutong at maluado ko kang kum kakotan ako matikilaw pa das di kasi may maano kung matidit di tulong di dat ila ina minamuka na pa dit igautan pa ay tulong niga minamumuhay dit ko kinanaman na parayam kumot na di tana may na siya gata itana do dwaloy karam at tana may daw dat kapuli daw manano mam may siya alun-alunay miya bal na padit o kita ma o kita hit alun-alun dat arata tamad-tamad ay magikilang-kilang gisam-gisam dat milag pinutong igata siya pinahanda siya gampiyo ya ay maano ko na matidit sila tangot tulong na taon ko kita may galdi kabuling yan kabuling na inapadidit lahid na di minahan ka di siya patarano itana daw dit hit natanaman daw gata na manang mani ma daw hi pinadagangan daw na pakaraja gyat hilaburo na yam o gumuk gyat sinom ya ataran siya di tanak dit iput mina numbalan ko mamutungam pamon sa isa di wala nga to koy
0: magayo
1: at tagap tamad-tamad beti wala na alawa nagi
0: Nuridi ya
1: okay. Kanima ka siya minuman saya di wala nga minun hukse yeah. Di nga masyasya
0: nga karait ngindit marabuat yaw dik ya nga ping, napatangan niya yaw pingkura marabuat.
1: Ano kaya? Ano kaya?
0: Apatangan niya yaw pingkura yaw mararabuat?
1: Amiri na. Tumuang isa tumumput. Mangalun-alun dito nga tumuang ako eh. Kaya lang sa tatuang kasi ah.
0: Nuridi, awaran daw kahit gautan.
1: Oh, haran naman tiyan siya. Man, pa siya gutay itong sakotom. Ay, or po siya itong kayo-kayo natatasan, magisipin na.
0: Nasi pa to daw kawar da itong rugi-rugi kaya?
1: Ama, lagi matinailahan. Itong rugi-rugi, itong rumput, itong angatarom, itong kamakamang kahit tabi suru.
0: No, bas, nuridik kamayan dat atarang ba dila did ko ah, hit kamayan dat it nugya pangilawan di hit
1: it ginaw
0: hit atara mo dila ginaw
1: oh mamono nga haro natungkat-tungkat o tunod eh
0: megal dat kakita kaya
1: oh megal dat kakita
0: kasado na giditit kakita
1: ano yung kopya?
0: Tito, may kaldilan daw kakita. Narinig ko mo yan that alamat ako kakita di lang kasado.
1: Ano yung kopya? San taon na kumating minamuling at si Riham? Agay, natanam. Isa yan na pag yan. Nakapagulugulog minananam na gataam. Iyan na pang nakatahuri-huri. Taon 61 ako minananam yung gataam. Isa yan na pang nakapagulo. Eh na gid eh nga ngayon na tulog man ako mamutong nila gata ulad ay damot nung maganda di diya milaputungan kasi am nasan taon ka pa ako minamutong nila gata siya ham ay kung gaya na gid ako din natanam din na pating ko ako na gid sila di siya din mamutong di so eh nalitulo na minamutong di
0: na kung bali yun mamutong la
1: o siya milaputong niya
0: mananam to mo dilag ya.
1: Ah, manho na siya it tulon dat suway na mamutong nga.
0: Ay, isa tayo tanganak nga widaw?
1: Oo, oh, isa na pwede nga nakakawini da nga. Ina po it isa daw nga. Gaya si hat ka piya ba? Ano minaganak? Isa di lang mo siya. Isa na tanak siya mga.
0: Kakita it sawa daw la?
1: Sawa daw ya.
0: Irikan taman tong kya?
1: Ah, oh, nagisiyay.
0: Itsawa daw patunod. Oh, kontok na lang.
1: Ah.
0: Rilinikan nun lang. Kadaw kan to.
1: Inapait isa dat walaw na ito. Ikampong kapa nila ito. Nakakawin ni siya kasi nga. Ay, hagumutanak di. Oh. Nakawawa. Nagitanganak ka nun. Maharay ng kakarajaan. Ikarajaan di. Tanganak. Isa. Ako kita nga. Ano siya kayo di ikambuli nga pasalam marabuat at ay ano siya milang marabuat siya ya
0: una kala di kambuling kaya
1: ano kayo kambuling nga katuk puji ako naman ikapay kambuling at ay siya ba bida di kokito hit pangalun-alun di gatay ibar sana. Walo ay karitita na siya. Nata naman siya ngay gataom. Nag-isam-isam na nag-gampi. Isam na putungan. Nag-gampi siya. Ay, nag-ima. Atuang siya.
0: Marabuat.
1: Marabuat. Atuang na nag-alasukan siya.
0: May agal bagayari. Sinang naginid tatuang. Tadaw nga. May agal daw ka kita. Sinang naginid tatuang to. Aw, nag-alaso.
1: May agal na pag-atanom. Ah, nagtita ako kita.
0: Okay nga.
1: Iri pa kasala salam mo para buat tatatuang o gumu na kilaw pa dahil.
0: Okay. Nga, nga, kan tatat sarau dila di rumah sih, ya?
1: Ah, nagi kau ya.
0: Ay, gaya ka kita.
1: Napalihat, saan ko di, tinga, man ko na, sarita, ang kura siya, ay, kasanahan ko di, isa di ka daw, pamana, man ko yung kago.
0: Ya, man kago lak, ya?
1: Malang niya ako diya sinding.
0: Ano sinding?
1: Sinding di John G. Miagal. Miagal.
0: Miagal sinsing?
1: Oo.
0: Ba?
1: Pongkapon ko tango. Di sinding di. Dito. Ala, asa na nga ako di sinding.
0: Ba, punin ko tinok ya?
1: Oh, haro na po hot. Ay, abunong malis ko. Tama suday lo. Tunit mambasan. Itipot. Pukos sa balasat. Siya, siya, napukunti ham. Akon na korang ngulat. Alay, datapasaan. Suday na yung abunong malis.
0: Ba, ba, ba. Ina ka po?
1: Okay, nakal.
0: Eh pasti kau kumadi tampulan eh susuian daw it belau nga milad merabuat ke alala pa it akong kebelau ka daw tetuang nga merabuat nga ay sebagian pisuayan pira dandat belau ke tetuang ta daw nga niagal na pad atuang atau perimanan ke tuaw kita ada yang masenang nagi negata merabuat tetuang tu kemayan datawalasu ngairi pwede nga aku mau kila podas kakak tetuang. Sampai kura pengatilan busan toko agud memerami tumalahawan datino. Mai toko po undarang toko baturuhai makin ngota kau sinding dat katilambos.

0: susui ka saranno.
1: Ya te berikan minit jam ke habat dua nak padam siam minit dah tertuang kakal takopo i de jam dat kedua apa bayan memaramit pemelahawan papa susui-susui dat kasarahan dia misal dikayo tar har kasarahan marahian dat memelahau mila kau menali ponit konti dat timpo detik ya amharanat memelahau mai koremita pemelahawan kia. Halo, kesenangan tertuang insaiti.
2: Hello.
1: Isete.
2: Badu-badu nanti digi.
1: Atau ko may badu-badu melati lang-lang ada no kuno ka badu-badu lain na daw na kabi rumah.
2: May babagal na po.
1: Alidas kay badu-badu?
2: Alidas ba.
1: Ano ready? Isa yung matitadan na timan tadi ranaw.
2: Saya sa ni kapi.
1: Kada ako
2: sa kampung.
1: Kada ako awangay hilad pakan kaya.
2: Okay. Ay, mesti beli may pagawang. Sana so, magdana magawang ang para patahakan siya.
1: Kaya, kang ko. Harap po na natawit muli kaya. Nakong balakad dumagang dahilad ko, tamo ay hilad ko, pasar malam, dahilad pa kanaranaw.
2: Nakong balakad hilad pasar malam. Kung balakad it, danga daw na.
1: Ida hinangga?
2: Hilad, nakadat pa kan, di gulo po, dito ka. Nasaraw ko pa didi.
1: No, padagangan no?
2: Durian.
1: Durian kaya? Harap po di durian no ba no?
2: No, di harap ba na. Minusuin daga tumalahing na.
1: Ay, kaya lumahing mala durian kaya? Ika kan to minananam kaya?
2: Ha?
1: Isa'y minananam, di durian na kayo?
2: May kahit pa na. Di 83.
1: 83 pa kaya? Naawi na no?
2: Para pwede ba di nga ka na di makagumagal o di gulupo.
1: Kaya, liminaing na durian.
2: Irin na.
1: Ba, may kapiya, araw susuyan no?
2: Ay, wala mo tiya susuyan kundi.
1: Ato kay.
2: Maraw sa araw di nangawayan di gulupo. Naalayad na ba di 68 pa di di.
1: Ato ka malalayad pa, iso ko po.
2: Malalayad na. Hindi na ka na. Ay, may bantal na warat kampung dahil lo itiang mo nga warat malahing dat obas na madapid dahay di mahitiran na at adapan matigad sa dutamali
1: kapinayan mato kya?
2: Ha?
1: Kapinayan kanta?
2: Okay, nga kapinayan na kapiya ba nga no bas diri di mga dapirid dahay di lay lang kadita bang ko pagumubag ka huwag piyakinan kam waray matidad ba ina nga na wara-wara mo si da kan mo ka gumungahara inda ma ura manu ka may kay dad o kan mo ura kadita mga limin bantal haraya ka pengkura ka daw di mga ikaw na po wara-wara kan tari ka yadi suminggu pwede di haraya o kundi kailan no man kapya daw putunga di haraya dadi di wara ang mga ikaw na nga talukay tadi kuom yakom itabang ya pamana kay na di gym ke bantal kay pagkampong dat minin salu o bas kay padiralan no ko asaro ko padiralan ke talib kay na gym ke bantal kay kampong dalong tem de na ko ngay ko dila kadi di tabang ya di nakatalib dahil kampong lang tem mamanaw ta ko na panam kada ko na kabalatok para na pata kita dud sa suway madada ah oh isirat kay di di tadi ko numno udi kang kudada kata kalai kay na sa doon na di di kampung dalong na kawayayat kayo takay di di nga tingmini nga ha kay di kapiyad oh ako yung nakakita kita yun na to kay ikamatong ako katutunig kamay na tangaw kaya di di
1: katutunig makapiyad tangaw
2: minan mati sa lapidadat minindakod di kayo kya.
1: Saya minindakod?
2: Akan kami, nyori, ita nga ba minindakod nga? Minan sa lapid, migala sinalapid. Nakan mako, minan na lapid.
1: Riminilit hirig kayo kya?
2: Oo, tuminapang di kayo mati. Magal ba di sinalapid ang, tambagal kam sinalapid na makapiya nga. Akan di makatulong natin na nalapid diri.
1: It kuwa ba na, it tangaw-tanga gaya kya?
2: Oy, tangaw di tangagayo. Nga, miled, po nakatukad na mindakod dati. pinita min dakad.
1: Oh.
2: Lagayo na mati dalid pa di kayo nga na kita karabaw isa resa isa mahir ko ay naris ako na danga dada kayo di talib kayo na talib kayo na dim tanga daw na di muhong luhong diri nga karosamay kadarunay kay matindidi nga para dia tumikapit na mantadhirid in naraw naraw kait kayo di sang kadakada di nga nihakap yan na pod wakid jadi tadi ko nga itagudit ikulit di ilugus pinahakap tinggaga pa yung di gulupa tumikapit na nga mga mamaksama kayo na di kampung di lang narasam-rasaman kayo di ma matal-katal nga video liyaw ya kaya hantay sama siya mapadya hakod nga nga minigit-migit ako sigup ka di tabang ya igit sa nyingit ka di sigup agumo na limatok di di hirid-siri ba ihirid hakod nga pisoan niya di ay katal-katal hindi lati di kang kudado napaisang kapit-kapit di arato hirid sampan di wakit di nga it limantang ato kang gayo na di di
1: no limantang
2: limatok na itagayo limatang kang gayo itagayo may imiyan hirin na raw mati nga edu edu idi ni nakita nga karikat kaya na dihiri wala di na ngayon yam pagamot kaya na di tadi ko nga tatamisid di eh ma nakurad nila sa lang no kiraha kadit tadi ko antay nga na natatakon yung limatok eh
1: nawiyaw na kaya
2: nawiyaw na atok yung kakatukulad talo yan na rato mantan titid sa latkod nawiyaw na nga kaya kasasarato na magal pa din tunturo
1: agay-gayo na no
2: agayo na ba ilimadtang itibarotit na atibarit na nga biyotabi magal pa din limata
1: kami nakisagit
2: ha?
1: Kami nakisagit
2: hindi nakisagit pa di ka pura ka po na nawiyaw na katatak ayun pa subaya di hiritaw eh tadi ko nga ingkakat dagad para hirid tabok itulo para nga hirid isalat to agiliyaw na pa rin mga kita inga hirid na pa rin isalat katatak matininji nga tokatokatok ay sumarat ako na saro ko di ba na agayah na kada na imo it munungam lagtong diit yan to na biyahan ga
1: hiri mangawid ko karahian daw di sumuwang hiri papangan
2: nunuga
1: hiri papangan ngawi karahian daw di sumuwang hiri matok
2: oh om nasip pa to o isa okay yeah. Para ngawid dia tapu kailan may tabang diri agar sigamin hambam para ngawid tapu apuhay diam di katingka dadira ay banagid di malapiyak diri karikat irihiri karikat di malahing tokog kadi alay kapiya dain akan nga inalapuan nila sa kilag tapu kadi kawago aduh minay kay na pakinggarit dat minamanaw nga di piyak na nangitanda minuli
1: no pa di tawit muli
2: nga nga di dat nga inalapuan na sa kilag tapu kamang nanit aturan ka pa yung gulo-gulo.
1: Kawaan pa din nga sa nawit?
2: Hindi. Hindi pa din. Isa pa din yung gan. Ilan ay nalat na gumulo nga. Nabuli na dito na natulun. Inakanan yan na. Kadi ba di? Eri ba kami di inalapuan sa kirata buka? Inakanan yan na ka. Nangay kayo na di pa kilimatok diri diji.
1: Amiri na ba din nangay doon di limatok?
2: Iri na. Waran dia nak yang garitan diri wara kapusahan tu kapusawid di kapian nak kita di sana lapid itu minapang ni kayu nga lagi tana di mata mat irina dia kapusahan diri nga ning garit di minamana so nga daw kway bamamana rumikat hila
1: kau basanan ba tangaw di sumalapid sa araw kita hilang talon
2: uka kau basanan na matu nga iririna nan nakakita ako
1: andas no diam kuwa it wayaan dat mahilag kayangan
2: jang. Nah, ini nabo yan pa dibagya bay na kita luna luna diam te na di sekedara lan di lu kumahilag tiang da bay na o yan di hilag o yan kumahid tambuna nam sumimpang nan da gilo so di ko talib da sun talib.
1: Hila malarid di kaya kang kita jalan jalan talib pidri di mansalo
2: takon sandakan eh tambunan bagya di dia kan ke sandakan kan ke talupid
1: hinangga katalib katalib mentupang kon ke
2: ay kakak kumaid tambunan kumaid tambunan nam de swa di gata lupid tu nuri se se se nu haluan de sandakan nam talupid
1: ina ku matu gian de kareka tilag kemawanan
2: kata sebelum de kemawanan na simpangan de kumahilid kumapel pelungan ng kakaid yung lama kanagin de widom de kakanagin hilid tiyang sadu ba?
1: Sadu gian no?
2: Sadu na mati sinanga daw naman mamanaw sa ngadan mamanaw untan si tidayam
1: ingatay ingatay limatak ilag kampung na kayo to sadu pinangayan di limatak
2: pintang ko pwede ba limatok nga kanina gaya kamintang at buru hindi na pa ba itaga hindi nga hirin inaraw at iyanan kadya lo
1: noon naraw
2: kayo dito ang kada kada
1: abam iri-iri na susuyan na ba diba do
2: iri-iri na diba susuyan kundi saro kundi di sumarat kundi limatok kamirin ang saro di para susuyan ba iri-iri na ba diji
1: ba pwede ikaw kakagod ka ba do
2: magal na po.
1: Ya, tempat ini kau bersih kau kumadi badu-badu tu nak apa mula hodai tidak konti tentu orang ada bayna naru-naru hai susian di badu-badu riminasid ikasarahan dah di gulu apa minai hila idman salo kadau agumuna nawayaan tersaro dau megal ke limatok teke lim no kadau di lim lim batong oh, lim batong kita gaya di nagi tangau di sinulapid timinapong na kayu kadau pengkura di kayu no kumal kong kita kahit itangau di sumulapid diri. Mingal dat ko basanan ko kasari bari ka kita hilaid katalunan nga pengkura di kayo balay pilang ilang surat dahin ang pangaminan dat Facebook tika WhatsApp nung kumbal ko ka kita di nawayaan di badu-badu kya aman ko kagura minta pamalahawan dat ino kya may ito ko po niya kawago sinding dat sumusuhot manta di Priscilla Rimlan amu olon id ginaw ko kinangal ito ko

0: Ya, tapi kau bina jam ke pada 5 pada minit dah tertuang. Maiku kawagu remita pemalahawan dah ketil lembus tertuang dah banyak ya. Halo, kepsenangan tertuang, Isaiti.
1: Halo, DJ. Masakan yang banyak.
0: Isaiti?
1: Thomas ini, ha?
0: Thomas, mata di tuaran ke ya?
1: Di nanti.
0: Nenu abar no, Thomas?
1: Sihat tau, mati tu au di anak arah sambe no. Anak sulah sudi banga alo iya ki pastara.
0: Okey ah. Nakaparis-paris kakad takuri hilad ku ah. Hilad da tampulan.
1: Ingga mati ke piyo paris iki de jina. Mi ni tu ngi di sumalo pon.
0: Harat susuyan no kya?
1: Ingga bot dega susuyan ite de jina itarongo ku susuyan di bot balu-balu di sini di kita gumuat 5 tok kadiam iwar i kayu dan pagalis na lapid kami rin na mamuti di diam i wabari tangaw nga minda ka di kayu waran gahilad dagati gudi na i ikaminda nunuk bari di diin apasi awi apasi inunuk katakan ko lumimba ko din dala kayo udung-udung mandat daro yaw tayo din talay dat otawunan din unok merinda lumadi ka wagong kayo tagayo
0: it kuwa bari kanong kamalayo it kayo manumpang ka dila kanto
1: irinari
0: kobasanan bari kya
1: waray gahil at dagay di dat irin numo di tapakutu kagayo lumati kayo dat ano ba di tapakun nunuk balok kam may na di dila taga dali din ano mo di nga to kagayo namati kayo to at parikot na pwede ka it mamuhaw na di mamuhaw na gahil na dara gumanda pirit di gulo pom mangay na pwede di ala tapay ito di pinagalan di nunuk diri at to kagayo ba di diwarot ngandeg apa nukat dot ngandeg apa ngaretande di kampung les pira kakinga dua naropo kait kina tampakan di tuod
0: gaya iki ya
1: dua naropo ginayom may na pwede ala tapayom irin din malat niya nandi mamuhaw di yung ibu mamas nga wede ay matahad pwede din may amas yung mamurak na irin di at iyan niya nun rinari tu kayu kan toko kayu nunuk kan lo kang haranan diri bari toko lo padam tangawin lo baka kakadiya pam ina jadi ina di kayu di pangirim di dede di ngakon ko ngakoloko dong si tangaw di ruminilit diri rin sari radi radet
0: longon
1: sari radi rad mabpo datulun kawagaya itangaw sa ngirilit diri di
0: kya gaya-gaya iya irinat kapusahan di badu-badu kakade
1: irinat kami di badu-badu di tinu diam ili na pagyagda gaya makan hindi ko waro po sinsad diri po tuwalele dam ng titi di 64 pangani tapaku umo iri diam sanggulas na matiri kadaya ko piya diam kaluk ili apad minanagad ng makaid ka pa kong ipunay na pakarila di pukul lapan ni Riyom haba na pong pukul lima
0: ito ka magigaya iki ha
1: ito ka gaya mati itong tapak ka magdiam langon ka magdatulo nam kung magiging ako ako ako dahit yung napay duwa na ro po diam kapag ang duwa kaki po di deje ikinatampakan dito at dire
0: sanang kay kayo didat ano anda po masiwalay?
1: Ako di mamila kang tarili di dot dam siya pa di ba na kila dot kising siya lahat di dot agaya nyo nga watang diri nga tutulay na pwede rin yung kawu na pwede ba rin sikit na madmari
0: aramura mo kang tarili di ba ikiya?
1: Amo ikan ta ba bira mo kiri nga sikit na madatutulay na pwede nani di kaya umaam o gumawin din isuway na ako pag yung tunong kau ni pergi bawa tang dia. Iringari, ini aku teringat tersoro, tersoro kudit dari tadi baru-baru dikidu dia tersoro kudit kemudian dia pada ulai di sama seorang ini bakal kami minta ke di kuat di det jadi net minta ke di tangau jadi itu wayang minta ke nak untuk gang yang dilihat di kartu hingga indah ngai semua om kahar keluar om mesti ke piat mabiang giang dari dege
0: kan ketiyo nan dan namatay ka dilo di ko basanan
1: om aku lalu mau mabiang giang nga ini dong mati kayu di ini apa kini mau idiom at manikid dong mati dia waro ko ang idiom mesti waro sumakit na
0: kyo iya nan kyo
1: oh mesti na pa waro sumakit dat ko ang idiom ini na pa dia naro nga naroon da sa ritad di ini na pa dia yung harga yung malahing ang nalagagay dat kamilan na di kita pako dat it bobolian kan dito kau di gulu-gulu pa dia. May pa dia dito pa ako pakikuhay di kaminan daw rin mo na pwede di suwang-suwang diri that kiwaro hindi ka wari tampuan ka ba dito kau di kantok mo pa dito ngayon dito pa ako timpunay that managadiri di dina minaboras di kagudahay that kantok mo pa dito kati yung palakaw kinderas itu masjid at sumap nyo po it suwang-suwang di nunuk diri yung imagian nila di maningkarud ng italagod kakadit talulahayon untuk nyo pwede mo nyo liyapa impun diri nga o di nga jadi to umang kominito wang nere di asam na did awyasap o yarasam diri nga mang po pating kahud na tiri di na tokoy alala ibang gat so di na tiri tayo eri sakit sakit di kawalayan ako na kay sakit pag sa doon na abulid guminogar na tiri lamin dahil na tingkaw di tingkahud ako lalugod di ako na ngayon di diliya pare agado mo kadi dito do dahay kakam ato kom haro ko biyo imala suwang diri to kada sabi may asalo may kampung dito do dahay di sa milam abulin yung karang ako di tinggaro dam kadi dito do dahay abulin na di barin tagalin dat naman diri ba di libabaw bo mo it kampuan diri sumapit di ko biyo nga nang ko pagi doon na di ba rin na boom di libabaw ka ka dito doon ay mo na di liya pa tagalong ang gali mo ka nuno nakamti di tao pa ka ka na napamurinita na di dito harin mo pa kaway at tulong nilang mesti na sumakit na ang gali mo ka nuno buli-buli ka ka bagi ay ilanit ito doon agay lang iti mo buhay eh palagay kamulangan palagbulo-bulo umiridiyat minangidudi dumitira ka kami lang ngayon kagadari that awalang iluhan ni tampuan na ilaw na baka lalad pina pina talad-talade pina umarumoto kasoro kasoro kasi buhay dari tali pero kadutin mo tagayo kayo ka
0: iri edik ya.
1: Oh, iri edik soro pun dia.
0: Ba, masih kau di kan? Tu nak pun malah dah itu di konti.
1: Masih kau nak itu naramet muka aku tahuri nak nak apa bulu tahuri dia lagi.
0: Okey ya, ba. Masih kau kemari kau nak apa?
1: Oh, nak apa lagi? Senang ni muli tu mana tahu dah apa apa.
0: Mirip lagi.
1: Yang orang gak kira sama enggak apa itu.
0: Ba, ba, ba. Enak apa kia?
1: Oh, ba pun sudah.
0: Ya pasti kau kemari Thomas mentadi tuaran dan nak kau pemalahau dah itu ada konti tertuang dah banyak ya. Aman kau kayu perang aku agus sinding dan ketilambus tertuang dah banyak. Pemilih ista kau ginawa dah berdamat dan nuna pekerja mantak kau sihat tim puriti alasan dan iti sindik man ko poni yung tatuang bayna, milad mamilis di kayo, da tatuang dat bayna. Ito pinigaw, kinangat ako sa limbahan Barsdasun, sa Baba VFM, ang sanang apiya.

Ito mga kapon, sikaw di kayo at kakalam yung paedaga da iti di ka sa limbahan di ti kakal ko po yung paedaga di GOP nagin pon sikaw di kayo at kakal dat makinangaw da iti pong uminan da iti Facebook pon sikaw kumadi sabi ng kangot kapit sinang atatuang ta daw ka isa di GOP ka daw kumanagi da tayin sanay tambalo at sa Baby FM makikinangaw ngawid tabi pipabasan pon sikaw ka daw katuhuadan nagi kumadianti Nancy Lian Nono Abaranti, Alan Sandat, Asunang Sanang Kia, Alidas Kasaryatinan. Kami senangan na tatuang nagi kumadi Bladios Binsaon Palad, Matilda Manuit, nagi kumadi Tepinay Maria Johan, Tahir Stephen, kami senangan. Nagi kumadi Elizabeth, ako nagi alingan ni Jane Ataka, kami senangan kumadi ka. Philip Malim, Philip Maling. Kaya sinangan natatuwang nagin kumadi Paul Eric nagin alingan ni Champaka Biru kaya sinangan natatuwang

Tanawag Hepatitis ng pumagunan, ramayan, multok, papayikawas, kapurimanan, karait kagunan, manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarol, dit mamarumak sa ralamtinan. Amao kita, tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinanong may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, milang jarum, omlagi papanaw pabarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

0: Ulun amahuna ondo apandai pohondon haling loho nukliamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutum ra loho nukliamos sulikonam intok pantalanan ra apasi. Atus balongo param odam kliamos napili talimbahuin lohono ra tukir nu oro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, agawa kalapa pahondo ra loho nakasail 400 kliamos pambilian ra intok pahaliran onsoy am katutunan ra panampakuanan. Download raino ra aplikasi Price Catcher. Wango muyun haling ra ikapo ahalir, kami tutunok lohono. Kami si babalak taka apa tutun ra loho.
1: Nana.
2: Hai.
1: Sino kada vegetarian na kabahu?
2: Ya.
1: Inu kamaraw pista ka tu, may to kinampang akanda hino?
2: Ala, mati akan aku randa kual.
1: Kuminampang akanda sansam ratu. Asuang kan saya no, kuno minsu papatun da bahat nuinan, apal lumis na rubos, am asuang poyo.
2: Bah, bulin na kena. Oko mamalanja am.
1: Mbak iyaw, kula puha kantor wo.

Tikidhang kapana kovasian. Kobasan memanau gakon kapana kovasian togumu kumakohinasan tinan. Mintamong winagatinan o manakaday popogingoh tinan. Mengingkuang opusok pemusaman om kopay buhay topyumanan do hobi ohikang om ohidas. Popohidas tundu undu, mengingkuang gontob kolesterol om menguhan kopohuzungan za. Mengingkuang ontok toluo om isobu om papawakas tonsitinan. Mamanaw opon ngaybuhan sangadaw niyaganogi onom titik himo kilometer. Kopopotun tohungatus bahungopot kalori om kopoingkuan onom ngopodom 4 gram hunok day tinan. Mamanaw sa hinain so minit niyaganogi atus hang. Mamanaw gakon niyapay kalalahan opoin tunun kopoing kabas binasi kohinasan.

0: miyaga ko'y katutun so diyaw. Eh, lumbong so no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva kalaja dumadi model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ika vavago na ganyan tutunan ko'y internet. Dopi na pa yung tutun kalaja di ho, om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, agung mo na ginagaw ng vitano dito eh.
1: Aw po, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanudog mo COVID. Kadaw, gaw mo tokdogo. Nonwanzo vago daw usin mo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Nuhung ko na dati dito. Dodizon ko na mo COVID dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat doodong. Pingat-ingat miyampay kapalokwan, mana kontungan tagumuit internet. Kada doodong, kisom adadi magagawit dadah, toy kalday dadah. Pasong iti, mantad kumuntilian habus pogun.
3: Odoh, aiso na ragu na kalon. Nombo, tanan na sasaw ko sa puto kalon. Magansak pangasusa.
4: Asi, kibaw ka lang na rin yaw?
3: Ay so, magot ko pag-aiz yaw, tubizap-kiza po.
4: Eh, naikot mo hinasur iti. Basi-basi hay ditino na mugtog yak kizapan ko, tigog pom ko toon. Magot po da nung kitongos.
3: Iti, nakambingatan ko diti. Sasaw na iso na kalon kang ko diyaw. Aw, so di katanto na magansak. Moko, mag-aiz tituin ka iti. Si, kalipunay kay katinanan minakas la teleka.
4: Bah, balandado po ba nino na kay Katotino?
3: Okon, suon ko siya na mga tanoko sa opisakan na kao na banggal tilik niti. Tigo, gado kivaw na bago na manakaw na daway lo tilik niti.
4: Paso ko na ingka dati ko ni. Tata, auno po ogo matitituhon na manakaw na daway lo tilik ko. May kakaiso na ko si Zan niyo na kasuko.
3: Nombo, kaya ko siya yasi. Na iti na matugya pag-iuman niya na kapasizan.
4: Iti na nga bikalagya na maggumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matang nga ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga bi. Kada na nombako.
3: Tapos tinasi. Nung panakaon kayo daway la tilik, ako ang kabunusa kayo sa vyavi tundo. Ika akalaja daw niya. Pagumuan na tundo susa, iti manak na takaw na bang la tilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kulik kalugian mati diya si.
4: Tuhon na gaya. So ngiya, di kalati kami ti maggumpadan.

0: Ano ba'y napasakatan na din ako, Lord? Rotex?
1: Oh, Bombing. Rotex na ba iti?
0: Ano na dita, garo, pasakatan din ako dumay na.
1: Ay?
0: Poppy, on na po'y kulita. Teka, miho na gina download ka, Madi. Miho ako na download.
1: Oh, toy kya.
0: I-aplikasi My JPJ It Handphone No.
1: Kima, nanongaw ko di. Nga, nung police sound nga na insanta daw, ay say My JPJ, ingko di. Oh, hobi, pwede ko mo hangan nga bit kampung tu. Aw dati siya, oh, baste ko, koy ho, kumoy na miya nga diti. Doon ka mabago. Nung mumaguna sa kulita, subay tuhon, ingko di bago.
0: Atongob, kinapulin. Hobi na to atongob, ng kabo. Kami ho, na di siya di do, kiso dahi kakamat pumulisa, di ho, nung kakalpa yung pasite ko, amun na di, or te kulita, nung kumoy di.
1: Oh, indama na di na bahay do.
0: Kaning,
1: nung pasakotan ko nagi, ay sa'yo, nang mahingkangan mo kani. Aw, naging ako mo.
0: No, pwede ka to. Aw, ako man magya. Mantadiyaw na po, boy, no?
1: Oh, no, ikiguno. Kakapin pa si Rotec. Nung aw, tap-tap sa manan naging.
0: Obo, o ba't magutusin?

S Zone, Eastern Sabah Security Zone no po, nga zone kumuhigan po yung bida, iti San Kohisaon, Pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong kumuhigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundo no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong kumuhigan om katanangan Malaysia, iti San Kohisaon, Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan, it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mungumuhig tuhun magigison om nagikatambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi Soibu 200 tahong apadam 4 kilometer, papampay opod uvang, megadokudat, kota Marudu, Pitas, Baluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Kunak, Semporna om Tawau. Kumuhigan kinisunon iti tamangan do Eskom Mazda Pamulisan om kalajak kumuhigan tindah om daat.

0: tumong lobzoming.
1: Naku, bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimiti ko ni.
0: O, Konming. No, ika man akon ko mo. Iso po boss to ko nga. Awis na ko yun mo boss mo. Tumong lobzoti. Mahide opunson iti boss to ko.
1: Oo, oh, ino. O, susana kiba kulot. Ina, apa na si dot ino, mihongot ni sa Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Mintong na po do handphone.
0: Nga, Ming. Kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan. Diho, tanak diho. Boss to ko, mantadi o nini po. Tanak na po niti nga, sikap kalati. Aba.
1: Nga, pahing ko pa nga amo pa nako tau vibe na.
0: Panong kibasan na pa yung siya boss to ko. Mahayt ko iho, nag-izi ho di. In kaso nag-ikumadi ka manakon ko di pagu. Ming, kanam ko kalas boss to ko?
1: Ah, ko. Ziyaw di no kulot, boss do to gumo. Nuno, boss na kalas no, itiano ino hey, no, o gumo bago boss no.
0: Oto po titiming.
1: Nako, yung vudot na po ino.
0: Pakiroon ta ko yung zimimi daw manantunok. Pengko.
1: Nung imimi. Magadi no, kakun sa mamay no nagi.
0: Teh. Nung imimi, kakun ko nga vi.
1: Ang kano ba? Isaw mo na lifon kyo?

Ya temen kong avi hoso nong ho do toko di mobay na di hoso mantari madius joponi tanak moy sikul om pentantu no bagya ano iti atang kangaw nga avi mohoing do dong subab iti popoton da do tanak nga avi mgad sikul kiva di nakapanaw na kyo may papata do tanak may sikul sikul do dong subab bagya pang ani muntok dong subab jadi otomasan sa do naikot no tinang kangaw do mohoy nga avi do dong subab iti ingko po namot yasu do monodo do ano no po kukumaon yasu do dong subab iti hansanohi sa ginawa di yasu kongo do hoso nga avi koniko dong subab iti paham kano wag umuhi sa kinafom yan pa rin hoso posik om tungag no kadi Michael Moody Denisius om di Margaret Kudita om joget pinungan kadi Joseph Isip Jamul kasayimban bos kadasan na ikat winasi oswaw tumay mo.

kopi vasian tabi Malaysia Madani. Maina kinongo dia sutia bal manta dai pakun man pambuson ko iso i Johanna Joseph Lokopi. Kapaghuno po nga tuhu do abal. Dimpoton saba papahabos 1200 MW vinakas anu invoguvan min sosomok duwangay butahungapod. Kapahanan utility vokon sabab kadumutan pen Bonio Saba. Abal poimpanu. Dimpoton do saba ginumu kompasan papahabos vinakas anu invoguvan kain kavas somok ingapat kog kain gumu mantad 202 megawatt do babay na diti kuma kuang hobi sa ibu 200 megawatt min sa samok duwang ibu tahong apod. Nabo si Fazon Montili, Datuk Sri Panglima Haji Haji Jinor, kuang kawasan dino po pisa samok kapavakas vinakas, ano kuang fagu papangkob kuang hobi tu tahong apodam tahot sugut ako, kuang hobi tahong apodam tu piatus mantad sa ngovian, ginumu kapahabusan asil vinakas lotilik pagun. Natanto dok polintan pogun dimpoton na kamoy maza pangasufan pingisaman paintunod itsibo palan induk vinakas pogun sabah energy roadmap and master plan 2040. Pagintangan dok polintan pogun papainkavas katundan ginumu vinakas kawasain vaguvan miyampay inuton. Maza panamban ginumu ontadonon solah daid gontob tagaso hydroelectric vinakas tongus biogisim om nogi technology popopi vinakas. Nabosi Datu Haji Ji sumimba Datu Dizo di Adun Suk Datu Sri Ate Joseph Kurup id pitimbungakan Dun Sabah ko operam tu id Kota Kinabalu. Ahal kapondohian bakang to utility timpunon na intutunan o voko na hal i nakapopodamot pangunsufan project lahan Tagaso pen Bonio Sabah. Papangkubino papondahi utoy gi omkomatan lotilik wayol kapionitan om nagi magisusubay bakang to utility. Dabo si Montili Kalaja Tagaso om utility Dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam kapondohian utility na po nga Kalaja Tavagat to aw anu manodo kalaja id kinesanon ikiva na high komatan utility to mazo ino do kasusufo ko mohigan

0: Matan kakasan panikidan om nagikombakan do kumakohanan toy infrastructure utility. Suminimbahay si do di pagudisan adun na pihi dato Chin Shu Ying id pitimbungakan dun saba. Suvay kayo no, pagunuan tana, kosusuvo geotechnical id kinaisunan pa yung tanto. Panguhanan ahal technical id kinaisunan om naginikakaton pangusufan kalaja di mangunguntilik nga kapapadamot kabuon kabubuso project. PPO hang taponsol masa papanaon daw kapalintan pagun miyampay DP World Sabah montok manguhan amuboh id palolakitan kontena suok sa panggar SBCP. Kampay na manamba kinisunon popian kontena, mamuguno tababasi kinisunon roro sa bagi popian namot omnogi papasikap katundan kinisunon kontena yad kapavagu. Pinabos iti di montili katundan pamunan pangindapuanan o patsakasan Dato Iwan Benedict magisusuway hang mitigasi imasa papanaon montok papatanto kasikapan kalaja palolakitan om nagi kapiyahanan logistic it saba may dakatihambus o gampi. Suminimbay si do dito diso di Adun Tanjung Aru Dato Junes Wong it pitimungakan dun saba. Pinintahang di Dato Iwon kakalpo de timpunon montok mangiho ning kokoton DP World Saba do papadadi SBCP sa bagi hub transshipment sinutanon project manginggaso palolakitan iaupo na pongo. Project na kamoy iapongo da di ontok Wuhan Koduvo Dufong Aibu Dufong Piramhimo paingkuopo na tamban nambanan miyampay inghimo katihambusan timpu. Mokianu o Sabah hobi sisam ngatus lisong linggit mantad pembalasan interim pemberian khas tahun 2026 do mantad kapulitan pisampuvan do patakon tahun diti. Paguhoy diti nakatay mo o Sabah 600 lisong linggit di ko pram duvo Wuhan ko onom nakatahib. Nabosi pa nakaday Montilikosinan, Dato Muhammad Ishak Ayub, sa ginumu iso titik himo bilyon linggit dino na po nga montok panguhanan interim om akon ko ginumu na piyangasan kapatakan po imbida. Suvay ko, papayintahang kapatutan Sabah, idsibo ahal iso-iso duvo C, om iso-iso duvo D, palambagaan persekutuan, om nagi manimpon kapatutan kalalahan na apat ngapod piatus do tuhukon po imponu. Suminimbay si do dito diso adun tamparuli Dato Sri Panglima Wilfred Madius Tangaw om adun senalang Dato Sri Panglima Shafi Abdal kokomoy ning kokoton pambalasan panakan paimbida om nagi kapakyanuan asil apat ngopod piatus asaba.
1: Kakal ko po makinangaw apal ipogun.
0: Abal na politik nga sumuhimbo mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadazan. Montak papatanto Institute Pinghudan Kut Tanak Pogun Ilman do kivaza sa bagi Hongkod Panaisukan pambalajalan om Pinghudan mohoingon adat pabuon do kamuntilian kapalintan kinisano ng pamuhaminan KKTP o Ilman sabagi po pian konwan tayhan no kay makon montok papaswat kaintahangan kadat adato om kotulan toy undang-undang tanak pogun. Nabawa si Montilini no Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinggisaman din no papanawan masa kopisan ahal ngavi tanak pogun saba om council ahal ngavi tanak pogun saba montok mamagompi katahimbusan tungkus kaubasanan. Suminimbay si do dito diso mantad adun kawang Dato Gulam Haidar Khan Bahadar id pitimbungakan dun saba. Suvay kayo no KKTP mamasa ogiat do mamalan pisakadasan togiot miyampay IPTA montok papapantod kurikulum papisampu ilman do sabagi hongkod panaisukan balajalan toy academic ditaba. Tutulus papawakas kabahan mahoingon adat masa babasan pinghudan di hobi ohud om kivasa takavas. Kakal o kapulintan pagun pupatihambus gontob sa kaday katundunan id pihatan duwangatos gisam tahungatos si mongopod linggit. Nabos si panakaday Montilicon duan kahidasan om kapagkangan tuhun datu Rina Jainal ano na po koing kabasan gontob sa kaday ikogompit nga mozo nagi do ni kokoton ko sinan babay no do pagun. Sa kaday katundunan pisampuvan, kaing kavason gontob sa kaday na po, nga tumanod budget pisampuvan ipinabos, id kapoyhan kapambalanjan, toy budget pisampuvan id paliman. Suminimbay sa si Dodi, tudizo mantad adun nopihi, Grace Lee Limoy, sugutaw ko, Grace Lee Limay, kokomoy ang babasan papoyng kavas gontob sa kaday katundunan, mipahod, miyampay kayong kavasan balansya kaposison id kakadasan tagazo. Tumanod na dato rina, kasulangan di mokyano sa kaday, nga pahabon nagi, tumanod konunuan guys kasampitan babayno, miyampay gontob konunuan mohoingon paganakan poin savat mantad saibu atus sisam nga podong vahulinggit, di duwangay bu duwang pram himo kuma say bu duwang atus tahong pram onom linggit ton diti. Kuota subsidy diesel montokinisonon habus kakadasan id saba nakatag pa yung kavason manta duwang atus lita kuma himong atus lita sambuhan. Montok mamagunop kagaganapan pamanan tasadu habino id kinisonon sakid. Nabos si Adun Kuamut, datu mas yung bana, kuota do babay no, aw kosudong. Montokid kinesan ng sakit to asansagan tumaguvang timpu tahayd id pamanan, pakasan, id kakadasan, montok papapanaw magisusuvay katoynan. Panikon, tinimungan backbenches dun sabadi no, minabos di antok timpu pamahing kuman at tag manamba kabalansyan panikidan duwang ay buduwang padamonom diantok timbong pitimbong akan adon saba. Kadisido kapabusuan nimpoton subsidy diesel kiguno dondomon nogi o pisuvasan kasusuvoy pihatan kinaisunon kakadasan om habus kakadasan. Habino kakamoy sinodu kasusuvo kinasumpakon tana om hinab kinaisunon. Nabawasi si daw sundung tu, kalati daw havan di otoguvang daw kapalintan pisampuvan id suang papapanaw kapanikidan sa kaday, monto kavasyan pagun om nagi tuhun magigizon, nga kumatanig dinizonan habus kakadasan kiguno onuan pagintangan. Tinimungan mimbul konduan saba FA do baino idning kokoton tavasi minso somok pihavanan kasivatan liga juara juara wanita AFC AWCL duvongay bu duvong padam onom duvongay bu duvong padam tu kanjul o pihavanan id stadium likas kota Kinabalu tumipun ko padam tu gisam ko duvong padam tahu vuhan ko vahu diti. Namos dimohingan tinimungan Muhammad Arsis Afizi Rumsani kapatondaan tauhud na katimpun na haid montok papatanto tinimungan doy din kakaton tavasi do tumaguvang havan id bantan Asia. Tinimungan diti ibinuan di datu Victor Ationg sa bagi mahoingon tinimungan montok kempen AWCL pinavakas po vagum yampay komungan mamamay nudal suvay ko mamalan mamauang pipio mamamain paguhoy katimpun o pihavanan. Nokunan di Muhammad Arziz do au iohan saba FA

0: nasi asua auto moi mo.
1: Tibnay ko nga may dabay na jam ko noong apat nga panong manominate do. Dungo sabab dahil pag na ko, kivado kapayhan sa amin, ipahambuson ko.

Tapi yang kong avi ki variti tahu kepaihan song amin ni pambuson ko amin yang tay mo dagay. Iti ang kapayhan song amin ko paguhu na ambit dagay mantad Sylvia Sumping na mantad kampung no Kotunuan Baru Tamparuli. Papayho daw minidupogun i Rosemary Kandom toy Gangon Bakang di jam ko pod hi mga pram 6 minit dong sedop di ontok tadaw minggu ko pram si Zam di tibuhan katu dadayho id hamin pengusapan tuaran. Mantad no ko yadan iti do manu di papayho do sinakagon gompis om sinakagon kotik do idnabonopo om tabinay walis om kinuvangan no gingavi do idsadu om idsamok. Tuwas ako na tinandi tangatiyagak Rosemary Kandom do gangon bakang do ontok tadaw bayno tadaw koduvo. Ko duvo nga promiso di tibuhan ko tu daday hoid kampung ulu lumagar bangawan da jam ko prom duvo tahu nga pad minit do nga daw. Moy da tahinasan ka sa Diyos sugut ako. Kapayhan sa hamin ko paguhu na ambit dagay manta di Sylvia Sumping dumatad kampung Kotunuan Baru Tamparuli. Papayho da minidupagun i Rosemary Kandom toy gangon bakang di jam ko pod himong pram 6 minit nung sedop di antok tadaw minggu ko pram si Sam di tibuhan ko tu daday ho id hamin pungusapan tuaran. Mantad no ko yadan iti do manu di papayho do sinakagon gompis om sinakagon kotik do id nambonopo om tabinay walis om kinuvangan no gingavi do id sadu om id samok. Tuwa sa kanatinan di tangatiyaga Rosemary Kandom toy gangon bakang do ontok tadaw bayno tadaw kaduvo ko duvong pramiso di tibuhan ko tu dadoy ho id kampung ulu lumagar bangawan do jam ko pramduvo tohong opad minit do nga daw.

kapayhan suang hamin kumadufo na ambit dagay man tadi Edi Yong Ismail naman tad kampung Ramaya Totoykon Pinampang papayho dominido pagun iluzia toy consimis joling di jam ko pramduvo himongo pad minute long adaw di konyab tadaw ko iso ko duvo ngopo di tibuhan ko tu dadoy ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no ko iraniti do manu di papayho do paganakan matalang paganakan joling doy nabonopo o paganakan Ismail andayoy itambunan o minsan ang tabinay walis o kinuvangan no gingavida itsadu o itsamok aw pa din ay hansang yan nasa konatinan di itong atiagak Lucia toy consimis joling tumandad po di ho santo pinay ho tumandad po do kapayhan paingondop mantad panambazangan. Moy do to hinasan ka sa Diyos usugot ako. Kapayhan sa ang hamin kumodufo na ambit agay manta di Edi Yong Ismail na mantad kampung Ramaya Totoykon Pinampang. Papayho do minidupogun i Luzia toy consimis joling di jam ko perumduvo himongo pod minit do nga daw di kanyab tadaw ko iso kadufo nga pod di tibuhan ko tu naday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di popoyho do paganakan matalang o paganakan joling doid nabonopo paganakan Ismail andayoy id tambunan o mainsanan tabinay walis o kinuvangan no gingavi doid sadu o id samok aw pa dinayhan sa nga nasa konatinan di itong atiagak Luzia toy consimis joling tumandad po do kapayhan paingunop mantad panambazangan.

Kapayhan, suang hamin kumota ho tay ko tovi no, nambit dagay mantad itati sego, do mantad kampung dambaing sugud pinampang. Popayho do minidupagun i Jenica Ponsing, di jam ko pram duvo, toho nga pram himo minit do nga daw di kaniyab. Tadaw ko iso ko duvo nga po di tibuhan ko tu, dadayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no ko yadan diti do manudi popoy ho do paganakan sego lojungan doid nambonopo moinsanan tapinay walis kinuvangan no gingavi doid sadu id somok tuwasa ko natinan di tangotiagak Jenica Ponsing do ontok tadaw suvab tadaw katahu ko duvang pram duvo di tibuhan ko tu do id kahabangan kampung dambaing sugud pinampang do jam ko pram duvo tangadaw moy do tahinasan ka sa Diyos sugud ako kapayhan song hamin kumataho tay katovi na diti nambit dagay mantadi tati sego do mantad kampung dambaing sugud pinampang papayho do minudupagun i Jenica Ponsing di jam ko pram duvo tahu nga pram himo minit do nga daw di kaniab tadaw kaiso ko duvo nga po di tibuhan ko tu dadah yo id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu mantad no ko yadan iti do manu di pupoy ho do paganakan sego lojungan doid nambonopo insanan tapinay walis kinovangan no gingavi doid sadu id samok tuwa sa kanotinan di itong atiagak Jenica Ponsing do ontok tadaw suvab tadaw katahu ko duvang pramduvo di tibuhan ko tu do dayo idkabangan kampung dambaing sugud pinampang do jam ko pramduvo tangadaw ingkakan iti tahu kupayhan do suang hamin.

pason ko yadan mantay dagay doid sa VFM ko sa himbahan Bos Kadasan. Kumado paganakan ino tong kisadan do sang hundi ko pusan di hodi. Hansan avakas ginavo tumaguvang timpu ko yadan diti. Siyono mantay dagay.

Tapi kong abi hoso nong oro tokaw ni mabay na ni oy ina kadi Rufina Isibius. Nagabit ako na jam ko tu ono jam ko tu 2 minutes na di dong si Vablad pagunta ko. Dali insan pa kumatab na yung abi katatano dati na mungkin ang oro ko simba na tokaw dong si Vablad pahansan daw hi sa ginawa diyo sa mungkin ang oro ko simba hoso ang abi koni ko dong si Vablad inokohud amontok diyo su. Dali tumiyang busta ko mo hi sa ginawa miyam pai do hoso o buli na po nung izya o kadi Venita lo juti om ni Dennis Primus om miyaga sakot to mo kadi Petrus Ongo.

Tapi kong avi pagoy daw po ni sa dohasaw pambusok pa iti hogo da gata te kagatang da gata ipinahabos daw ko tinanan pamunan gata sabah montok ta daw bay no ko duvang para miso di tibuhan ko tu duvang ay bu duvang para anam dari Hansan Pentonda ono tapi na yung avi i mamutong da gata kyo i makiho kaso da sangko na di dati gatang da gata da ta daw bay no ka ba itya gatang do puhut gata na po nga si zamlinggit 2 sin sa kilogram puhut gata si zamlinggit 2 sin sa kilogram kapingan gata kapingan ni aw na ub grade kayso 4 linggit 2 nga padam 2 sin sa kilogram gata kapingan ni aw na ub grade kayso 4 linggit 2 nga padam 2 sin sa kilogram kapingan ni aw na ub grade kaduvo 4 linggit so sin sa kilogram kapingan ni Auna Ub grade kayso 4 linggit sosin sa kilogram mitya kantalan grade kayso 4 linggit himong padam 4 sin sa kilogram kantalan grade kayso 4 linggit himong padam 4 sin sa kilogram grade kaduvo na po nga 2 linggit 2 padam sisam sin sa kilogram kantalan grade kaduvo 2 linggit 2 padam sisam sin sa kilogram dadi si kalap na po nga 1 linggit 2 sin sa kilogram si kalap 1 linggit 2 sin sa kilogram dadi iti no gatang na gata ipinahabos ko tinanan pamonan gata saba montok tadaw baino tadaw kaduvo kaduvo nga padam iso aditibuhan ko 2 duvo nga ibu duvo nga padam 6 dadi hansan no natahinasan na to pinayangavik yo pang bay ng mahi sa Kuruginabo, kanong kinungaw, tungkasip kadi Alice Dison, om Mambo, kadi Joseph George Piloling.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Momohi kagaganapan it kaday toy masa online tanto no po ponsing ko. Nga, biyon no. Kagaganapan ko mo'y igunoon ko zo. Soy zukon om piagahon no gatang om noki binasi o buhoy. Mohizon. Sasagay momohi nung gatang kagaganapan ko mo'y aw ano. Momohi no. Kagaganapan kinezonon. Momohi o kagaganapan ikibaza om katan sundong lo aw no intutunan o kagaganapan ko mo'y. Tobi na po nga kadaohan na ahong miyampay kapalukuan. So, vono, pagkuhin mo mohi. Pumuhin o tumanood ko pagkinuan o kon ko tumanood kahandang.

0: スは青と思います。
1: Sa pinay ko nga, pinamay na jam ko, 2 minute ang subabin po gunta ko. Dari, aniti, ay sa do, pagibabasan, ay sa pibasan ko sa do, tarawbay na bo. Nga, kabasa ko, manak do, komedya sumasa do, WhatsApp do sa Babi FM. Tay ko, TikTok do sa Babi FM. Tay ko, Facebook do sa Babi FM. Tu, pibasan i... Ada to ko do bay no po nga onu ta kanon i opoto do kanon opoto kada bokon nga mentok diaw no po nga au kosuang au ko kanu mga kan ay ho no po niti mo kanu zo do ko media zo masa do Facebook do Sabah VFM teko masa TikTok Sabah VFM teko masa do WhatsApp do Sabah VFM do nga sebab diti pagi babasan to mod bo Baham mo kanong mohi sa ginafom yan pa'y hoso di Rose Diswil ay sa pakazan ko kahangadan po di nga vi kadi Marta Ginun may na kinawa to ko kasayin ba'n boss ka na sana ikot pinasi aswaw tamay mo.

Adi ko pusan ko kadi andoy ni Tius no to ko ni tumne ko nga firma na jump ko tu himong from to minute na din dong sebab dan pagunta ko mitia kapoyhan papancho lubogisan hiburan no music panisan kabahan bintang kecil bintang Piramli son saba montok ton duwang ibu duwang pa naman no masa line katimpun no katimpun diyan to kaduwang pa mapat buhan ka onom pahayd opusan da kaduwang pa mapat buhan ka tu diti dari panisan mitubong katimpun da katahong apod gisom katahong pa namisa buhan ka tu diti ida studio music RTM Sabah dari lahan panisan maza online na po nga video dari kalalahan ng Oitan Landscape kada patanudo tuni mega Oitan reverb delay taiko auto tune kaditi dari paklilimo no video hinazonu di masa Telegram SHM RTM miampai humazag Facebook ano kay magon hiburan dan music nagigunon code QR i pinatonda dari mihia pakilimon patanudan patanudon no ngan tatapot umul uvang ngan hozonu dari namot iho na po panisan maza mitubong nga katimpun do katahunga pod katahunga pramiso da buhan katu diti jam ko si zam dong suvab gisom jam ko himo do min sasadab id kinis nun studio music RTM Sabah montok payhan pa yung ganap tubungo idumbul ay so vahu vahu tu iso duvo tahu apat apat pakihambusan kuma id iso iso ay so si zam taiko kawasa po to doon oho masa aplikasi WhatsApp ISO ISO SISAM apat SISAM ISO duvo duvo vahu vahu intimpo do pakalaja ko pisan dari hano mata pinay nga vi anangan do mampay dahil pibayan niti bintang kecil om nagi bintang Piramli kadahivay iti ano po niti panisan maza online nga otutub da kaduvang panumapat itibuhan ka tu mentok dihiya mitubong na po tiko ioitan do face to face kamay di katimpo niti mantag katahunga po om nagi katahunga panumiso do itibuhan ka tu diti dari mga kapiwasyan na doon suvab kuma tambahot nga vi doi da whatsapp dot sabab fm sundong pato da aiso popo buzo da pason aiso popo hombus da pason kang kubo nga tamay mo na po da popo buzo pason da itiid facebook whatsapp da sabab fm mega na di Joseph Potilu ait pongan kyo i Joseph Potilu i Wilber mantad putatan i John Tati, i Richard Binginos, Marius Morudim, i Floreta Kinajil, kapiwasyan, kumadya mo liyaka, i Florence Bajol, ngayon ka nagi, kapiwasyan, no, subab, Helen Yong, Helen Yong, mamason do, konsikan, tadaw kinodiyo no, tadaw di ba no, kumadi Floreta Kinajil, kadi, Helen Yong diti na niti kuhitan tadaw kinahodion di Florida kinajil tadaw bayno konsikan katabian tadaw kuhitan kinahodion no tadaw di bayno maliaka Florida dadi miho no pipio mantad whatsapp do sabab VFM mantok do pibasan na toko do bayno kadi Florence Boyjol diti non som opoto kumatuhun anangan nga iso aw anangan kadi Florence Boyjol iti na aw anangan no non som kyo ba i sa iti Helen Yong no po nga iso no po nga butod kokito so no po butod ay tomo mimpolog zo magidu zo sosado aw anangan aw ko si Helen Yong na butod na di yun na kapi pa siya no si Bob Red Devil ano bal no taraway no ba bay no mong kinungot ako dahosom ziko ituhon kadasan kada tinimungan mo boss do kasimbahan boss kadasan agung agung kuyu kadi Matilda Mojun kasimbahan boss kadasan nikot finasi aswa utamay mo.